Da bigara ngai ringa mrawai, da bigara ngai ringa mrawai, and then malabed mane wai, and then malabed mane wai, da bigara ngai ringa mrawai.